ye frona ewu no ene yakobɔ de ne nsa ɛka biribia ewu bia yame de ne nsa ɛka ma nkɔ abam ɛfisɛ sɛ nyankopɔn ɛka kyerɛ ababaawa no sɛ tabita deɛ ɛnɛ wo yɛ foro no ɛmu atoa adwuma a ɛwuɔ kɔdam da bi a ɛda wo so ɛkam bi ɛda wo so ɛnɛ ɛbɛnya nkwa ɛbɛnya nkwa wobɛnya nkwa atua na makɔ w'anim tabita tabita.